Reka twongere dushimire abariko badukurikirana muri mu mpande zigeze itandukanye, ndavuga agati mu gisagara cha Bujumbura, ndavuga agati mu mihingo igitandukanye igize igihugu cacu ciza cy'u Burundi. Reka nongere ndabwire ko rinojwi muri ko mwumviriza biciye kuri nosamirizi ni ijwi ry'umusavyi w'Imana, umukozi w'Imana Fidel Ndikumana. Reka nongere ndabibutse ko muri ko mudukurikirana kuri Mega X 92 n'ibice bitandatu isamirizi, muri ko mutwumviriza ko ni Radio RTBB ubwiza bw'u Burundi. Mbanizera neza yuko tugiye kugirana namwe ibihe byiza. Reka twongere kandi tunashimire ubuyobozi bukuru bw'ino samirizi, ndavuga aho buva bukagera n'abasanzwe batuma amajwi abashikira. Uyo nawe ntabwo ari uwundi, ni Nata atuma amajwi abashikira. Bantu muri ko mutwumviriza, reka munkundire tubanze dusenge twishire mu biganza by'umwami Yesu Kristo, nubwo dusanzwe turi muri byo, ariko reka dusenge. Data mwiza uri mwijuru, ndagushimiye ukungene wemeye kumbana n'abari ko batwumviriza muri uyu mwanya. Reka tubigushimire kuko uri Imana uhabwe icyubahiro. Mwami, reka tukwereke ibyo tugiye kuvugira kuri no samirizi bifashe benshi mu izina rya Yesu Kristo. Amen.

cyangwa se ngo irabe ngo ababa mu kirekura. Rero uru rukundo agape n'urukundo Imana ikunda umuntu wese. Rero uru rukundo agape hari umuntu muri Bibiliya.

tandukanye muri kino kiganiro cyo mu gimana hari utwandika ubutumwa avuga ati shalom shalom ndi Anita nanje ndashaka ko musengera imana indemere inzira Anita mwizina ya Yesu Kristo nimba uri kuranyumviriza ufise n'amadosiye yawe

Umugurakiza. Ikiganiro umugurakiza ni ikiganiro mushikirizwa n'isamirizi Burundi bwiza, gikongera kigacha ku buhinga bwa none, kikaba gihe ijambo umuntu wari we wese n'umwuga wiwe. Kurikira wongera utahure, uheze umenye ibijanye n'umwuga wawe.

atandukanye muri kino kiganiro cy'ijambo ry'Imana. Hari utwandikiye ubutumwa avuga ati shalom shalom, ndi Anita nanje ndashaka ko musengera Imana indemera inzira. Anita, mu izina rya Yesu Kristo, nimba uri kuranyumviriza ufise n'amadosiye yawe.